yoke na so sagai na ngai na beta yo ba be beta bonio koyo sa ba ele fe la ni so na di poa yo ba kate na ko tu makasi soki mo sa di ko sala kara makamuya